0: suka tabbata a gare shi ana gudanar da wannan biki kowace shekara tare da addu'o'i a sassan duniya dangane da wannan rana Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana yadda bikin ya gudana a Abuja da ke Najeriya
1: A Abuja dai babbar kungiyar agaji ta dariƙar tijjaniya ce ta shirya wannan biki wanda ya gudana a dandalin taro na Old Parade Ground kuma ya samu halartar dimbin musulmai shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Kabiru Ahmad Gusau yayi ƙarin bayani kan dalilin shirya bikin a Abuja
2: Na farko dai mu tunatar da kanmu alkhairin da Allah ya yi muna na saman muna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alkhairin da ya zo muna da sannan na biyu jawo hankalin ƴan uwa da kungiyoyi da makarantu da dukkan sauran jama'a ya zama an jawo hankalin su an hada kai sannan kuma muna unhwani da wannan dama mu yi addu'o'i ga kasar mu
1: yayin da ake gudanar da bukukuwan a sassa daban-daban a Najeriya a bana batun tsaro zaman lafiya da hadin kai na daga cikin manyan batutuwan da ake sa ran malamai da sauran masu jawabi za su mayar da hankali akan su a wurin wannan biki na'ibin babban limamin masallacin Sunusi dan tata dake Abuja Sheikh Ibrahim Khalifa ya yi kira ga shugabanni da ƴan ƙasa kan zaman lafiya
3: muna so a zauna lafiya a kowa da kowa da musulmi dole ba musulmi ba da komai aqida ka dai a zauna lafiya aikin karkasa ba ko kai dai da shi gaje kai naka kowa ije nasa mai ƙasa mu addu'a shugaban ƙasa Allah ya kama hannunsa Allah ya sa yi da shi da mataimakin sa da ministoci da farmsen su muna ayyuka masu kyau a Najeriya har yanzu ko ba majalife ba domin sanin wajen wata takwas in an kuskure a gyara in Allah ya kawo tunani mai kyau kuma a aikata muna fatan Allah zai yi adalci da gaskiya da amana a shugabanni
1: shi ma shugaban kungiyoyin masoya manzon Allah a Abuja Khalifa Yusuf Habib ya buƙaci al'ummar musulmi da su dage kan koyi da Annabi Muhammad
4: lallai muna jawo hankalin ƴan uwa musulmi da su mai da hankali cikin tunawa da wannan wata mai girma mai falala gaske wata ne da aka haifi mai duniya da lahira fiyayen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yana da kyau wannan wata ayi ta salati ayi ta zikiri ayi ta yabon manzon Allah kuma ana sabunta mai ƴan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
1: wasu daga cikin mahalatta wannan biki ga abin da suka bayyana min na farin cikin su
5: to alhamdulillah tunana dallari yau kuma na ji dadi Allah mun gode maka da ya nuna mana wannan rana da wacce mun dade muna jiran zuwanta kuma Allah ya kara maimaita mana
6: sunana Maryam Abubakar muna murna da ranar haihuwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah ka maimaita mana Allah Allah ka zama mana wafi alkhairi a dukkan rayuwar da muke yi
7: sunana Murjana gaskiya ina farin ciki maulidi na kowa da kowa da ina fatan yanda aka hadu kowa da kowa ya koma gida lafiya
1: yayin da ake ci gaba da bukukuwan maulidi malamai na ci gaba da yin kira ga musulmai da sauran ƴan Najeriya da su rungumi zaman lafiya hakuri da juna tare da yi wa ƙasa addu'a kan matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
8: rayuwata
9: Mai sauraro Assalamu alaikum Barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI A yau shirin rayuwata ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma kalubalen da suke fuskanta makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai Yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya, su samu damar yin wasa, karatu, da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauƙi. To sai dai ƙalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma. Irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana. Ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomar su. To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni a cikin shirin rayuwa ta na yau za mu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami da kuma Dr. Ibrahim Umar masanin halayyar dan Adam amma kafin nan wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto
8: rayuwa ta
10: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyadai amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴan su ke tasowa tun suna jarirai al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴan su
11: da ba a so su yi kuka a gida ko kuma su bar su a gida wani abu zai zo cutar da su haka
12: bayan da zan yi domin mata na dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke
10: yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana wasu kuma na bayyana damuwan su kan irin tasirin da hakan kan yi ga cigaban yaro wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance
13: a bai shafi karatu na ba ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta Adam da mai mashin ya kai mu sai dawo da mu sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar islamiya idan aka dawo da mu sai in tashi je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana
10: ga iyaye mata kuwa zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta illa tilas salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa
14: na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida shi yasa nake kasuwa domin ga ina na tare da su ina wacin nasu ina zabin nasu
10: masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su
15: yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu yaran suna shiga halin da ba shi ba ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takeice
10: yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalan su masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami
13: tana shekara 10 nake fitowa ni da mai ya na kullum wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai in zo in bushe shirya kaya sissance mu shirya ni da ita
16: zaka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami sun wasu abubuwa zaka iya tunawa
13: eh ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa su masara su sita su a tawugu ita kuma sai ta dinga sai da manya-manyan kayan mahaifiyana
16: kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka
13: kwata-kwata bai shafa ba saboda rana saba ne kawai ban tafiya ko kuma idan daina dawa daga boko sai in zo kasuwa dinga siyarwa ko kuma kafin tafi
16: zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
13: bai shafa ba saboda kafin in bayan mun dawo cere daga sai mu yi wasa sai mu je gida eh muna wasa a makaranta ni da sauran dalibai irin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa
16: to wasan me yake saka
13: yana sa ni ina jin dadi kai na yayi tsarari
16: to yanzu me kake gani ya bambanta
13: saboda ni na bambanta da sauran yara na iya dan iya taimakon kai na dan iya taimakon mama na da sauran mutane
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
17: kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna, masanin halayyar dan Adam rike jihar Nasarawan Najeriya.
15: A gaskiya abinda muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa daiwa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu daga ciki da yawan su matan da ma suke zuwa kasuwa yawanci mata lauci ne yake kai su kasuwa suke fara zuwa kasuwa amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba
10: wadanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa kuruciyar su
15: a cikin hakokin da yara kan rasa hakokin suna nan da yawa a gaskiya hakokin suna nan da yawa a farko hakkin ilimi yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je akai su makaranta saboda wannan kasuwancin kai suka dukufa da shi na biyu kuma akwai haki na shi yaro yana da haki yayi wasa da yara ƴan uwansa to yaran ba sa samu na uku akwai haƙin lafiya yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwa sannan na hudu haƙin kariya ma shi ma wani abu ne saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙin kariya saboda ba a kare suke ba sannan na biyar akwai haƙin samun ma iyali saboda some time da kike yaran nan sun girma yi auren su ma aiki ne iyali ba kai a takaice yana sace kuriciyar yaran
10: wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba
15: a matakan suna nan da yawa babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma itself tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an ji an duba hankalin su ba sannan na biyu bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din so that su zama independent a kasuwancin su za su iya su aje yaran su don a gida su je kasuwa su je kuma hankalin su ma yadda na ga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan so as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din to za su samu nutsuwa su zauna da yaran a gida har akai ga wani gaci sannan babban abu shine wayar da kai na ƙarshe kenan wayar da kai ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake
9: tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawan Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
9: Tambaya a gare ku masu saurare wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna ƙanana har su girma wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'in su da yaran su muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salamu huta lafiya
8: me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI barka da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da Kabiru Muhammad Dambauci jagoran shirin a yau A Najeriya al'umma na cike da zulumi a jihar Niger musamman bayan ƴan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600 galibin su mata da yara da kuma dattije waɗanda suka bayyana a matsayin masallatan da suka sace a garin Borgu ranar Juma'ar da ta gabata Mahukunta sun ce suna kokarin ceto su amma hankula ba su kwanta ba ganin an saba ruwa kasa na shanyewa Yanzu sai a gyara zama don jin kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakaro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da sakon bawa Abdullahi Maska. A gaskiyar magana, zancen wai za a ceto mutanen nan da ƴan bindiga suka sace a Burgu ta jihar Niger duk magana ce kawai, domin irin haka ta sha faruwa amma babu abin da suka yi. Rashin tsaro ya jefa mu cikin halin kakanikayi a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Sai dai mu yi ta addu'ar neman sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, muna ƙara kira zuwa ga mahukuntan jihar Niger da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi abin da ya dace wajen ceto masallatan da ƴan bindiga suka sace, domin in ba a ɗauki matakin gaggawa ba, mutanen za su iya galabaita a wajen waɗannan ƴan bindiga. Allah ya sa a dace, Allah kuma ya kubutar da su da rai da ƙoshin lafiya. Sanusi Madatai da magaran gasakonka na inda kake cewa Arafai Hausa, hakika na yi tur da wannan lamari wanda ya saba wa kowace doka ta dan adam da ta addini. Saboda haka ina addu'ar Allah ya mana maganin waɗannan miyagu tunda hukumomi sun nuna gazawarsu a fili. Shi ko Abdulkadir Umar cewa sara da sassaka bayan hana gamji toho. Duk wannan shigartakar ana yin ta ne a kan siyasa don kada shugaba Tinubu ya ci gaba da mulki. Da yardan Allah, sai Tinubu ya sake cin zaɓe karo na biyu, ba za mu kare ba sai mun sake zaɓen shi. To masu sauraro, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International a Rafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kai ma kana bukatan a dama da kai, hanzarta bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6641. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Nali Garba Kamba, Allah sa an dace kana dab da akwatin rediyonka, domin ko ga sakonka na inda kake cewa Allah madaukakin sarki ya isar mana ga dukkanin masu hannu wajen hana al'ummar arewacin Najeriya rawan gaban hanzi. Shi a yayin da Idris Abba Jega yake cewa haka kuma sai a samu wani wanda zai ce mu zabi Tinubu, Allah ya mana maganin marasa imani. Kamarai Isa Muhammad, kai ma an dace ga sakonka ne, a sace mutane 600 lokaci daya, anya lalacin namu bai yawa ba. A yayin da Kamarai Isa Muhammad ke jiran amsar tambayarsa, sai ga sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Mu dai addu'armu a kullum, Allah ka bamu da dawwammamen zaman lafiya mai dorewa a duniya baki da. Kabiru Garba Aujara, duk wanda yake ganin zai sake amincewa da gwamnati da jam'iyya mai mulki su ci gaba da jagorantar mu, ga fili ga mai doki, tunda sun gagara samar mana da tsaro. Huzaifa Sani, kai ma ga sakonka nan a gabana, yanda kake cewa Allah ya kawo mana ƙarshen mulkin jam'iyyar APC. Aminu Umar Gwana Marde, a Najeriya ne kawai farko la zai kwashi awa uku yana musayar wuta da 'yan ta'adda ba tare da jami'an tsaro sun kawo mishi ɗauki ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da masu ɗaukar nauyinsu. Lawar Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya, kace hakika batun ikirarin ceto mutanen nan da mahukunta a Najeriya suka yi roman buka ne kurum. Muna roƙon Allah ga bayinka nan, ka cece su don alfarman fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa Kaciya, yanzu duk wannan abun a arewa ya fi faruwa, amma da haka jahilan cikinmu da gurɓatattun malamai sun dage wai sai an ci gaba da rayuwa haka saboda son zuciya. Sai sakon Nasiru Muhammad Lahida ya ce Allah ka isar mana. Imrana Madaha Banku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta 'yan ta al'ummar da aka kwashe aka shiga da su daji. Masararo kadan daga cikin abun da zamu iya kawo muku kenan a shirin namu na yau. Yanzu kan a madadin daukacin abokan aikin mu na sashin Hausa na gidan Radio France International. Musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur Kefi. Sai ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fata kun ji dadin kasancewa tare da mu.
0: Bari mu dan numfasa da wannan.

madalla duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau bakwai. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince da tura dakarunta cikin sabuwar rundunar tabbatar da zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Ibrahim Tukur Keffi da ya sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.

0: 9 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ketare har sau 7. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince ta tura dakarunta cikin sabon rundunar zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmi a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Hukumar kula da makamashi ta Amurka EAI tace tacecen man fetur da Najeriya ke fitarwa ya karu da kusan ninki 7 tun daga shekarar 2023. Wato tun bayan da matatar mai ta Dangote da ke tace sama da ganga 600,650 a kowace rana a birnin Lagos ta soma aiki gadan-gadan. Rahoton ya ce ya zuwa watan Yuni da ya gabata tattacin mai da ake fitarwa daga Najeriya sun kai ganga 561 a rana daga 79 a shekarar 2023. Hukumar ta ce mafi akasari an kai su ne kasashen Turai da Afrika inda ganga 350 suka nufi sauran nahiyoyi. Akalla mutane 30 ne aka kashe lokacin hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan masallatai hudu a karamar hukumar Burgu ta jihar Naija. Yayin sallar Juma'a da ta gabata hare-haren sun faru a garuruwan Dekara, Benya, Sabon Gida da kuma Gidan Zana. Shugaban karamar hukumar Muhammad Nasir Abdullahi ya tabbatar da gano gawarwakin inda ya ce an yi garkuwa da sama da mutane 60 yayin da sojoji suka banzama dazuka. Masu sayan zinari daga hukumar Goldboard ta Ghana sun shafe makonni uku ba tare da kudaden gudanar da kasuwancin zinarin ba saboda janyewar da babban bankin kasar ya yi na ba da tallafin kuɗi kai tsaye. Kamar yadda aka saba a baya, lamari da aka ce yana da nasaba da shawarar da asusun bada lamani na duniya IMF ya bayar kan dakatar da bada tallafin la'akari da asarar da babban bankin ke yi. Prime Minister Mali Abdoulaye Meiga ya gana da shugaban Algeria Abdulmadjid Tebboune a Algiers jiya Litinin a yayin da kasashen biyu ke kokarin warware takaddamar diplomasiya da ke tsakanin su. Ziyarar ta zo ne bayan rikici da ya shafi jiragen saman soji da Algeria ta zargi Mali da keta sararin samaniyar ta wanda ta kai ga Algiers din rufe sararin samaniyar ta ga jiragen Bamako a 2025. Mai gada Tebboune surat suna tattaunawa kan kokarin saki gina dangantaka da kuma batun tsaro a yankin Sahel. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Uganda ta amince ta tura sojoji kimanin 200,000 zuwa Gaza domin shiga wata rundunar kasa da kasa da aka tsara domin tabbatar da tsaro da sanya ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Majalisar Dokokin Uganda ta amince da shirin wanda ke karkashin wani sabon tsarin rundunar da Amurka ke jagoranta. Rundunar za ta taimaka wajen kula da tsagaita wuta, horar da 'yan sandan Falasɗinawa da kuma tabbatar da kai agaji, yayin da Uganda ke cewa matakin ya yi daidai da dadaɗen tarihinta na ayyukan wanzar da zaman lafiya a Afirka. Mataimakin shugaban Tanzania Emmanuel Chimbi ya sanar da murabus dinsa daga mukamin tare da bankwana da harkokin siyasa. Matakin zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Satumba. Chimbi ya sanar da matakin ne a wata sanarwa da ofishinsa ya sanar a Dodoma yau Talata, inda ya bayyana cewa ya yi amfani da tanadin kundin tsarin mulkin kasar wajen yin murabus. Murabus din ya zo ne kusan shekara guda bayan hawansa mulki matsayin mataimakin shugaban kasa. Ƙungiyoyin 'yan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na ci gaba da matsawa shugaba Felix Tshisekedi lamba da ya yi watsi da shirinsa na sauya kundin tsarin mulkin kasar domin ba shi damar ci gaba da mulki. Masu adawa da shirin na ganin cewa irin wannan sauyi zai lalata tsarin demokradiyya da kuma bude kofar tsawaitawa shugaba Tshisekedi wa'adi na uku. Wasu musulmai a sassa daban-daban na duniya na gudanar da bukukuwan Maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin tunawa da haihuwar fiyayyen halittan. A kasashe da dama ana gudanar da tarukan Maulidi, yayin da malamai ke kira ga musulmai da su kara koyi da halayen Annabi Muhammadun, musamman wajen zaman lafiya, tausayi da kyautatawa juna. Iran ta yi gargadin mayar da martani kan kasashe da suka amince da aiwatar da sabbin takunkumin karya tattalin arziki da Amurka ke kagaba mata. Sabbin matakan Amurkan na nufin kara dakushewa Iran hanyoyin samun kuɗi da kuma harkokin kasuwancin ta. Yayin da Tehran din ke zargin Washington da amfani da takunkumin wajen durkusa wato durkushe tattalin arzikinta inda ta ce a shirye take ta fuskanci takunkumin na tsawon shekaru amma za ta ci gaba da haifar da tsaiko a fannin zirga-zirgaman fetur a mashigin ruwa na Hormuz. To yanzu za mu je ne ga shirinmu na nishadi.
2: Za mu faro da labarin nishadi daga tarayyar Najeriya inda harkokin fina-finai ke ci gaba da tafiya a masana'antar Nollywood da ke kudancin kasar. Bayan da aka saki sabon gajeren bidiyon shirin fim din Toyin Abraham mai suna Alaka da Gen Z, wanda aka shirya shi tare da haɗin gwiwar jaruma Teniola Aledisi. Haka kuma masoya fina-finan fassara da na zamani na ci gaba da tururuwa a dandalin YouTube domin kallon sabon fim din jarumi Zubi Michael da aka saki kwanan nan wanda ke daukar hankalin mutane da dama a halin yanzu. A nan kuma wani bidiyo na girmamawa ne ya dauki hankalin mutane da dama musamman a shafukan sada zumunta. Bayan an gano shahararrun jarumai mata Buki Wright da Shefi Bello suna tsugunawa har ƙasa domin gaishe da tsohuwar jaruma Mama Rainbow. Sai mu je can kasar Amurka inda babban labarin Hollywood na yau shine karrama shahararren shirin barkwancin nan na shekarun 1950 mai suna I Love Lucy da sabuwar kyautar Legacy Award daga hukumar talabijin ta Amurka saboda gagarumin tasirin da shirin ya bari a masana'antar nishadin. A bangaren jarumai kuma an sanar da cewa fitaccen jarumin Game of Thrones wato Kit Harington shine zai fito a matsayin Gilderoy Lockhart a sabon shirin Harry Potter. Yayin da rahotanni ke nuna cewa ana gab da kammala zabar sabon jarumin da zai fito a matsayin James Bond. A bangaren cece ku ce kuwa jaruma Hannah N. Binder ta fito fili ta kare Mark Ruffalo biyo bayan zargin kyamar Yahudawa da kamfanin Paramount ya masa saboda adawar da ya nuna ga shirin haɗewar kamfanonin Paramount da Warner Bros Discovery. Bugu da ƙari, masana'antar ta Hollywood na ci gaba da fuskantar gagarumin ƙalubale na satar fasahar fina-finai da yayata su ta haramtattun shafukan internet. Duk da cewa fina-finai irin su Spider-Man Brand New Day sun bazu ta haramtacciyar hanya ga miliyoyin mutane, hakan bai hana su ci gaba da samun biliyoyin daloli a gidajen kallo ba. To sai mu je masana'antar Tollywood ta Telugu da ke can kudancin India, inda sabon fim din jarumi Reviteja mai suna Irmudi ya haifar da cece ku ce sakamakon cewa kungiyar malamai a Andhra Pradesh na zargin bata sunan malamai duk da cewa fim din ya tara sama da rupi miliyan 400 a ranar farko. A halin yanzu kuma ana gudanar da taron gabatar da fim din Toxic a Hyderabad wanda jarumi ya shina shirin KGF ke jagoranta tare da fitattun jarumai. Sai mu duba arewacin India, inda babban labarin Bollywood na yau Talata shine fitar da kayataccen tallan sabon fim din Haivan wanda ya janyo cece ku ce sosai a dandalin sada zumunta. Fim din dai ya hada manyan jarumai irin su Akshay Kumar wanda ya fito a matsayin mai tabin hankali da Saif Ali Khan da ke fitowa a matsayin makahu karkashin jagorancin fitaccen mai bada umarni Priya Dashan. Haka kuma kungiyar masu shirya fina-finai ta India da aka kafa a 1937 a birnin Mumbai na ci gaba da tattaunawa kan jangewar Ranveer Singh daga fim din Don kashi na uku.
0: To kamar yadda aka ji a kanan labaran yau, wasu al'ummar musulmi a duniya ke gudanar da bukukuwan tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammadu wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi. Ana gudanar da wannan biki kowace shekara tare da addu'o'i a sassan duniya. Dangane da wannan rana, Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana yadda bikin ya gudana a Abuja da ke Najeriya.
3: A Abuja dai babbar kungiyar agaji ta ɗariƙar tijjaniya ce ta shirya wannan biki wanda ya gudana a dandalin taro na Old Parade Ground kuma ya samu halartar ɗimbin musulmai. Shugaban kungiyar na ƙasa Sheikh Kabiru Ahmad Gusau ya yi ƙarin bayani kan dalilin shirya bikin a Abuja.
4: Na farko dai mu tunatar da kanmu alkhairin da Allah ya yi muna na saman muna da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alkhairin da ya zo muna da shi. Sannan na biyu, jawo hankalin 'yan uwa da ƙungiyoyi da makarantu da dukkan sauran jama'a ya zama an jawo hankalinsu an hada kai sannan kuma muna unhwani da wannan dama mu yi addu'o'i ga ƙasarmu
3: yayin da ake gudanar da bukukuwan a sassa daban-daban a Najeriya a bana batun tsaro zaman lafiya da hadin kai na daga cikin manyan batutuwan da ake sa ran malamai da sauran masu jawabi za su mayar da hankali akan su a wurin wannan biki na'ibin babban limamin masallacin Sunusi dan tata dake Abuja Sheikh Ibrahim Khalifa ya yi kira ga shugabanni da ƴan ƙasa kan zaman lafiya
5: muna so a zauna lafiya a kowa da kowa da musulmi wanda ba musulmi ba da komai a kidanka dai a zauna lafiya aikin ka karkasa ba ko kai da shi ka je kai naka kowa ije nasa mai ƙasa mu addu'a shugaban ƙasa Allah ya kama hannunsa Allah ya sai da shi da mataimakinsa da ministoci da famse su muna ayyuka masu kyau a Najeriya har yanzu ko ba majalife ba domin sanin wajen wata takwas in an kuskure a gyara in Allah ya kawo tunani mai kyau kuma a aikata muna fata Allah zai adalci da gaskiya da amana a shugabanni
3: shi ma shugaban kungiyoyin masoya manzon Allah a Abuja Khalifa Yusuf Habib ya buƙaci al'ummar musulmi da su dage kan koyi da Annabi Muhammad
6: lallai muna jawo hankalin yan uwa musulmi da su mai da hankali cikin tunawa da wannan wata mai girma ga mai falala gaske wata ne da aka haifi mai duniya da lahira fiyayen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yana da kyau wannan wata ayi ta salati ayi ta zikiri ayi ta yabon manzon Allah kuma ana sabunta mai yan uwa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
3: wasu daga cikin mahalarta wannan biki ga abin da suka bayyana min na farin cikin su
7: so alhamdulillah na dallali yau kuma na ji dadi Allah mu gode maka da ya nuna mana wannan rana da wacce mun dade muna jiran zuwanta kuma Allah ya kara maimaita mana
8: sunana Maryam Abubakar muna murna da ranar haihuwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah ka maimaita mana Allah Allah ka zama mana mafi alkhairi a dukkan rayuwar da muke yi sunana Murjana gaskiya ina farin ciki maulidi na kowa da kowa da ina fatan yanda aka hadu kowa da kowa ya koma gida lafiya
3: yayin da ake ci gaba da bukukuwan Maulidi malamai na ci gaba da yin kira ga musulmai da sauran ƴan Najeriya da su rungumi zaman lafiya hakuri da juna tare da yi wa ƙasa addu'a kan matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: yanzu kuma sai shirin mu na gaba
9: rayuwata
10: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI a yau shirin rayuwa ta ya tattauna ne akan rayuwar yara masu tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma kalubalen da suke fuskanta makomar su da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa kai yara kasuwanni tun suna jarirai yara dai na buƙatar muhalli mai kyau domin su taso cikin ƙoshin lafiya su samu damar yin wasa karatu da kuma koyon mu'amala da takwarorin su cikin sauki to sai dai kalubalen rayuwa kan tilasawa wasu iyaye mata masu sana'a zuwa kasuwa da ƴaƴansu tun suna da ƙarancin shekaru har su girma irin yanayin nan ne wasu yara ke shafe kuruciyarsu a cikin kasuwa inda suke cuɗanya da mutane iri-iri tun suna ƙanana ra'ayoyi dai sun bambanta akan batun domin wasu na ganin irin rayuwar nan kan koya wa yara juriya da sanin rayuwa sai dai wasu na ganin hakan zai yi mummunar tasiri ga tarbiyyar yara da kuma makomarsu To koya rayuwa take ga yara masu tasowa a cikin kasuwanni a cikin shirin rayuwa ta na yau zamu tattauna da wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami da kuma Dr. Ibrahim Umar masanin halayyar dan Adam amma kafin nan wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi na dauke da wannan rahoto
9: rayuwa ta
11: Kasuwa wuri ne na neman abin dogaro da kai ga dubban iyalai amma ga wasu mata masu sana'a ita ce kuma wurin da ƴaƴansu ke tasowa tun suna jarirai al'umma na da mabambantan ra'ayoyi akan iyaye mata da ke zuwa kasuwa da ƴaƴansu
12: da ba a so su yi kuka a gida ko kuma su bar su a gida wani abu ya zo ya cutar da su haka
13: bayan da zan yi domin mata na
6: dole ne ta fita ba wanda zai kula da yaro kuma yaro ba za a iya barin shi kadai a gida ba don abubuwan da suke
11: yayin da wasu ke ganin hakan na koyawa yara juriya da sanin harkokin rayuwa tun suna kanana wasu kuma na bayyana damuwar su kan irin tasirin da hakan kan yi ga ci gaban yaro wani yaro da ya taso a irin wannan muhalli na kasuwa ya bayyana yadda rayuwarsa ta kasance
13: a bai shafi karatu na ba ana dan da sauran yara muna tafiya makaranta Adam da mai mashin ya kai mu sai dawo da mu sai idan ya dawo da mu sai ya kai mu makarantar Islamiya idan aka dawo da mu sai in tashi in je shago a bakin kasuwa sai in je gurin mamana
11: ga iyaye mata kuwa zuwa kasuwa tare da yara ba wai zabi bane mafi yawan lokuta illa tilas salamatu wata uwa ce mai sana'a a kasuwar kefin jihar Nasarawa
14: na farkon shine yaran ba wanda zai ya kula da su a gida shi yasa nake kasuwa domin ga ina na tare da su ina watching nasu ina zabin nasu
11: masu fafutukar kare haƙƙin yara irin su Dr. Ibrahim na cewa duk da fahimtar halin da iyaye mata ke ciki yara na buƙatar muhalli da ya dace da ci gaban su
15: yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaran ta ba sa samu yaran suna shiga halin da ba shi ba ba sa samun abin da ya kamata na yaranta a takeice
11: yayin da mata ke ci gaba da fafutukar neman abin da za su ciyar da iyalansu masana na ganin samar da wuraren kula da yara a manyan kasuwanni na iya taimakawa iyaye mata
16: RFI to madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawarta da yaron da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana dan karami
17: tana shekara 10 nake fitowa ni da mai fiya na kullun wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai zo mu shishiri ya kaya sissance mu shishiri ya ni da ita
18: zaka iya gaya min yadda rayuwanka ya kasance tun kana karami sun wasu abubuwa zaka iya tunawa
17: eh ina iya tuna lokacin da nake sai da su dawa su masara su sita su a tawugu ita kuma sai ta dinga sai da manyan manyan kayan mahaifiya
18: kana ganin kasancewanka a kasuwa ya shafi rayuwar karatunka
17: kwata-kwata bai shafa ba saboda gana saba ne kawai ban tafiya ko kuma idan dai na dawo daga boko sai in zo kasuwa in dinga siyarwa ko kuma kafin tafi
18: zuwa kasuwan da kake yi ya shafi mu'amalanka da sauran yara manufa ta gefen wasa
17: bai shafa ba saboda kafin in bayan mun dawo cere daga semi wasa sai mu je gida eh muna wasa makaranta ni da sauran dalibai irin wasa kan wasa na bin mutum ya ko wasa na boyewa ko kuma wasa
18: to wasan me yake saka
17: yana sani ina jin dadi kaina yayi tsarari
18: to yanzu me kake gani ya bambanta
17: saboda ni na bambanta da sauran yara na iya dan iya taimakon kaina dan iya taimakon mamana da sauran mutane
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
21: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
20: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Ibrahim Haruna masanin halayyar dan adam rike jihar Nasarawa Najeriya
15: a gaskiya abinda muka lura da shi shine yaran suna girma ne da sauri kuma suna girma a cikin yanayin da abubuwa da yawa da ya kamata su samu na yaranta ba sa samu daga ciki da yawan su matan da ma suke zuwa kasuwa yawanci mata lauci ne yake kai su kasuwa suke fara zuwa kasuwa amma a gaskiya yaran suna shiga halin da ba shi ba
11: wadanne hakoki ne yara kan rasa idan kasuwa ta zama wurin da suka fi shafa kuruciyar su
15: a cikin hakokin da yara kan rasa hakokin suna nan da yawa a gaskiya hakokin suna nan da yawa a farko hakkin ilimi yaran suna rasa ilimi saboda ba sa samu je akai su makaranta saboda wannan kasuwancin kai suka dukufa da shi. Na biyu kuma akwai haki na shi yaro, yana da haki yayi wasa da yara ƴan uwansa, to yaran ba sa samu. Na uku akwai haƙƙin lafiya, yaran most of them ba sa samun isasshen lafiya saboda yanayin yadda suka samu kansu a cikin kasuwar. Sannan na hudu haƙƙin kariya ma shi ma wani abu ne, saboda gaskiya yaran ba sa samun haƙƙin kariya saboda ba a kare suke ba. Sannan na biyar akwai haƙƙin samun kuma iyali, saboda sometimes da kike yaran nan sun girma yi auren su ma aiki ne iyali ba kai a takaice, yana sace kuriciyar yaran.
11: Wani irin mataki kuke ganin ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su dauka domin tallafawa mata masu sana'a ba tare da cigaban yara ya shiga hadari ba?
15: A matakan suna nan da yawa. Babban matakin da ya kamata ita gwamnati ta dauka shine, na fari gwamnati ya kamata ta kafa cibiyar rikon yaran ma itself. Tun san cewa gwamnati za ta iya rike yaran nan ta kula da su ba tare da an duba hankalin su ba. Sannan na biyu, bada tallafin kuɗi ma iyaye mata din, so that su zama independent a kasuwancin su, za su iya su aje yaran su don a gida, su je kasuwa su zo, kuma hankalin su ma ya da naga miki talauci ne wance yake kai su wannan abubuwan. So as a result of in gwamnati ta ba su tallafin kuɗi din, to za su samu nutsuwa su zo na da yaran a gida har a kai ga wani gaci. Sannan babban abu shine wayar da kai, na ƙarshe kenan, wayar da kai. Ana ya kamata a samu enough of wayar da kai ma iyaye mata din da kuma sauran mutanen da ya kamata a yadda yake.
16: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Ibrahim, masanin halayyar dan Adam dake jihar Nasarawan Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
16: wace hanya kuke ganin za a bi don kaucewa kai yara kasuwa tun suna kanana har su girma? Wani irin taimako kuke ganin ya dace a baiwa iyaye mata da ba su da mafita illa zuwa wuraren sana'o'in su da yaran su? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, barka da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da Kabiru Muhammad Dambauci, jagoran shirin a yau. A Najeriya, al'umma na cike da zulumi a jihar Niger, musamman bayan 'yan ta'adda sun saki wani bidiyo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna mutane kusan 600, galibin su mata da yara da kuma dattije, waɗanda suka bayyana a matsayin masallatan da suka sace a garin Borgu ranar Juma'ar da ta gabata. Mahukunta sun ce suna ƙoƙarin ceto su, amma hankula ba su kwanta ba, ganin an saba ruwa ƙasa na shanyewa. Yanzu sai a gyara zama don jin kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka tsakaro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon bawa Abdullahi Maska. A gaskiyar magana, zancen wai za a ceto mutanen nan da 'yan bindiga suka sace a Borgu ta jihar Niger duk magana ce kawai, domin irin haka ta sha faruwa. Amma babu abin da suka yi, rashin tsaro ya jefa mu cikin halin kakanikayi a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Sai dai mu yi ta addu'ar neman sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, muna ƙara kira zuwa ga mahukuntan jihar Niger da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi abin da ya dace wajen ceto masallatan da 'yan bindiga suka sace, domin in ba a ɗauki matakin gaggawa ba, mutanen za su iya galabaita a wajen waɗannan 'yan bindiga. Allah ya sa a dace, Allah kuma ya kubutar da su da rai da ƙoshin lafiya. Sanusi Madate da magaranga sakonka na inda kake cewa Arafai Hausa hakika na yi tur da wannan lamari wanda ya saba wa kowace doka ta dan adam da ta addini saboda haka ina addu'ar Allah ya mana maganin waɗannan miyagu tunda hukumomi sun nuna gazawar su a fili shi ko Abdul Kadir Umar cewa sara da sassaka baya hana gamji toho duk wannan shigartakar ana yin ta ne akan siyasa dan kada shugaba Tinubu ya ci gaba da mulki da yardan Allah sai Tinubu ya saki cin zabe karo na biyu ba za mu kare ba sai mun saki zaben shi to masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare kai ma kana bukatan a dama da kai hanzarta bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta mahajjar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 bari mu je ga ra'ayin malami na gaba Nali Garba Kamba Alasa anda ce kana dabda akwatin radioan ka domin ko ga sakonka na inda kake cewa Allah madaukakin sarki ya isar mana ga dukkanin masu hannu wajen hana al'ummar arewacin Najeriya rawan gaban hanzi shi a yayin da Idris Abba Jigai ke cewa haka kuma sai a samu ni wanda zai ce mu zabi Tinubu Allah ya mana maganin marasa imani Kwamarai Isa Muhammad kai ma an dace ga sakonka ne a sace mutane 600 lokaci daya anya lalacin namu bai yawa ba a yayin da Kwamarai Isa Muhammad ke jiran amsar tambayar sa sai ga sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa mu dai addu'ar mu a kullun Allah ka bamu da wamammen zaman lafiya mai dorewa a duniya baki da Kabiru Garba Aujara duk wanda yake ganin zai saki amincewa da gwamnati da jam'iyya mai mulki su ci gaba da jagorantar mu ga fili ga Maiduguri tunda sun gagara samar mana da tsaro Huzaifa Sani kai ma ta sakonka nan a gaba na yanda kake cewa Allah ya kawo mana ƙarshen mulkin jam'iyyar APC Aminu Umar Gwana Marde a Najeriya ne kawai farko la zai kwashi awa uku yana musayar wuta da ƴan ta'adda ba tare da jami'an tsaro sun kawo mishi dauki ba Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da masu daukar nauyin su Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya kace hakika batun ikirarin ceto mutanen nan da mahukunta a Najeriya suka yi roman buka ne kurum muna roƙon Allah ga bayinka nan ka cece su dan alfarman fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa Kaciya yanzu duk wannan abun a arewa yafi faruwa amma da haka jahilan cikin mu da gurbatattun malamai sun dage wai sai an ci gaba da rayuwa haka saboda son zuciya sai sakon Nasiru Muhammad Lahida yace Allah ka isar mana Imrana Madaha Banku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta ƴan ta'al'ummar da aka kwashe aka shiga da su daji masararo kadan daga cikin abin da zamu iya kawo muku kenan a shirin namu na yau yanzu kan a madadin daukacin abokan aikin mu na sashin Hausa na gidan Radio France International musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukurkefi Sai ni Kabiru Muhammad Dambauci da na shirya na gabatar nake fata kun ji dadin kasancewa tare da mu
0: Bari mu dan numfasa da wannan

madalla duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji wani rahoto ya bayyana yadda matatar Dangote ta daga likafar Najeriya wajen ninka man fetur da kasar ke fitarwa zuwa ƙetare har sau bakwai. Uganda ta zama kasar Afrika ta farko da ta amince da tura dakarunta cikin sabuwar rundunar tabbatar da zaman lafiya a yankin Gaza. A yau wasu musulmai a sassan duniya ke bikin ranar Maulidi domin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.

0: abada Ghana ta samu zuwa matsayi na 6 a fannin samar da zinare a duniya babbar nasara ce. To amma kuma kasancewa a wannan matsayi kadai ba zai zama nasara ba face Ghana ta yi amfani da arzikin da Allah ya huwace mata ta yadda ya dace shike zama babbar nasara.
1: Kama duba tsakanin dan Adam magani.
0: Masu saurare anan shirin ke nade tabarmarsa kuma a madadin daukacin wadanda aka ji muroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilin mu na Ghana Abdullah Shamun Bako da kuma injiniyan mu Ibrahim Tukuru Kefi Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri.
2: Yo ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da mahimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin bana zai mayar da hankali kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunkasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya. Me kuke ganin yafi dacewa a mayar da hankali akai lokacin bukukuwan ranar Hausa? Wace shawara za ku bayar game da yadda za a haɓaka harshen Hausa don ya ƙara shiga sassan duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
3: Maudu'in da za ku aiko da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan kafin nan an saurari shirin kasuwa a kai miki dole tare da Ahmad Abba. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: shi gaba da Ghana ta samu zuwa matsayi na shida a fannin samar da zinari a duniya babbar nasara ce. To amma kuma kasancewa a wannan matsayi kadai ba zai zama nasara ba face Ghana ta yi amfani da arzikin da Allah ya huwace mata ta yadda ya dace shike zama babbar nasara.
1: Kama duba tsakanin dan Adam magani.
0: Masu saurare a nan shirin ke nade tabarmarsa kuma a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilin mu na Ghana Abdallah Shamun Bako da kuma injiniyan mu Ibrahim Tukuru Kefi Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri.
2: Yo ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da mahimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin bana zai mayar da hankali kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya. Me kuke ganin yafi dacewa a mayar da hankali a kai lokacin bukukuwan ranar Hausa? Wace shawara za ku bayar game da yadda za a haɓaka harshen Hausa don ya ƙara shiga sassan duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
3: Maudu'in da za ku aiko da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan kafin nan an saurari shirin kasuwa a kai miki dole tare da Ahmad Abba. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: Shugaba da Ghana ta samu zuwa matsayi na shida a fannin samar da zinari a duniya babbar nasara ce. To amma kuma kasancewa a wannan matsayi kadai ba zai zama nasara ba face Ghana ta yi amfani da arzikin da Allah ya huwace mata ta yadda ya dace shike zama babbar nasara. Masu saurare a nan shirin ke nade tabar marsa kuma a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilinmu na Ghana Abdullahi Shamun Bako da kuma injiniyanmu Ibrahim Tukuru Kefi Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri.
1: Yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da mahimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin bana zai mayar da hankali kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya. Me kuke ganin yafi dacewa a mayar da hankali a kai lokacin bukukuwan ranar Hausa? Wace shawara za ku bayar game da yadda za a haɓaka harshen Hausa don ya ƙara shiga sassan duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
2: Maudu'in da za ku aiko da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan kafin nan an saurari shirin kasuwa a kai miki dole tare da Ahmad Abba. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: gareji.
1: Shi gaba da Ghana ta samu zuwa matsayi na shida a fannin samar da zinare a duniya babbar nasara ce. To amma kuma kasancewa a wannan matsayi kadai ba zai zama nasara ba face Ghana ta yi amfani da arzikin da Allah ya huwace mata ta yadda ya dace shike zama babbar nasara.
2: Kama duba tsakanin dan Adam magani.
1: Masu saurare a nan shirin ke nade tabarmarsa kuma a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman wakilin mu na Ghana Abdallah Shamun Bako da kuma injiniyan mu Ibrahim Tukuru Kefi Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke muku fatan alheri.
3: Yo ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da mahimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin bana zai mayar da hankali kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunkasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya. Me kuke ganin yafi dacewa a mayar da hankali akai lokacin bukukuwan ranar Hausa? Wace shawara za ku bayar game da yadda za a haɓaka harshen Hausa don ya ƙara shiga sassan duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
4: Maudu'in da za ku aiko da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan kafin nan an saurari shirin kasuwa a kai miki dole tare da Ahmad Abba. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: wannan take ne na labaran tattalin arziki kuma kai tsaye muna tare da Zainab Ibrahim.
1: To barka da kokari Ahmad Abbas. Sanatan da ke wakiltar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a zauren majalisar dattijan kasar Ireti Kingigbe ta zargi ministan babban birnin Najeriya Nyesom Wike da karbar bashin kudade ba tare da neman izinin majalisar dokokin kasar ba.
0: Lalle
1: Tokin Gibe ta tuhumi Wike ne a yayin wata hira da ta yi da ɗaya daga cikin gidajen talabijin da ke Najeriya a jiya talata. A cewar sanatan bai kamata majalisar dattawa ta riƙa kawar da kanta daga sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Wato na sa ido kan harkokin gudanarwar babban birnin tarayyar Najeriya.
0: Kin san karkashin dokoki dole babban birnin tarayyar Abuja duk wani abubuwa da za a gudanar musamman karɓar bashi dole sai an tuntubi majalisa.
1: Sosai. To shugaban kamfanin sadarwa na MTN Ralph Mupita ya ce sun fara duba yiwuwar neman lasisin shiga hada-hadar kuɗaɗe ta hanyar kafa banki domin faɗaɗa ayyukan suna bayar da basuka. To Mupita ya bayyana shirin sun wato ajiya talata kenan inda ya ce a halin yanzu kamfanin na MTN yana bayar da bashin kuɗaɗe da wato ta hanyar haɗin gwiwa da wasu bankuna.
0: Wato yana amfani da wannan tsarin sa na momo nan dai ko ni daban ne.
1: Sosai haka ne shi din ne.
0: Yawwa.
1: To gwamnatin shugaba Donald Trump ta dakatar da ayyukan bayar da bizar shiga Amurka ga masu bukata daga sassan duniya. A daidai lokacin da take ci gaba da tsaurara matakai da wato matakan sa ido kenan kan shige da ficen kasar.
0: Na'am.
1: A jiya talata ne dai wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka yace an dakatar da bayar da takardun na visa sakamakon fara wani shirin bayar da horo da aka yi a dukkanin ofisoshin jakadancin Amurka da ke sassan duniya. Don haka sai zuwa nan gaba za a fitar da sabon jadawalin ware lokuta wato na ganawa da masu neman takardun bizar na Amurka. A baya-bayan nan dai gwamnatin Trump ta tsaurara matakan ta sakiya da kwace biza gami da yin watsi da bukatun neman takardun daga sassan duniya a bisa dalilan da suka hada da ra'ayoyin siyasa da kuma shiga zanga-zangar goyon bayan Falastinawa sai kuma batun inganta tsaron cikin gida. To Ahmad Abba, farashin danyen mai ya fadi da sama da dala 2 kan kowace ganga a yau Laraba. Biyo bayan yadda tattaunawa tsakanin Iran da Oman ta farfado da fatan yiwuwar sake mashigi wato sake kenan sake bude ruwa mashigin ruwan Hormuz.
0: Zainabu, a Najeriya duk da saukin nan da ake samu an kwatanta cewa ana tafiya ne da kasuwannin duniya amma yau an wayi gari da karin farashin mai.
1: Haka. To ka san hanyar da ta ya haifar da hawa-hawar farashin makamashin mai da iskar gas a sassan duniya.
0: Amma yanzu sun cimma matsaya za a yi kokarin bude wannan mashigi.
1: Allah ya sa hakan ya faru. Karɓar
0: haraji da suka ce za su yi a tsakanin su.
1: Haka. To na godiya.
0: To madalla. RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya haɗa mana rahoto na musamman.
2: Kungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a kokarin su na raya harshen. Jihar Bauchi ta karbi bakoncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda kungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban kungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakoncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraje Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjina wa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudunmawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba Sarkin Hausa Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan kungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin kabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta. Kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur, ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya da shi tsakaninsu da wasu ƙabilu, ainihin Bahaushen da za ka gan shi ɗan tattuna dai haka, baƙi kuma gajere, sannan yana da ɗan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a ƙasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban Baffa Adamu ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To dangane da wannan bukin musamman amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu ne, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Yakubu Magaji Azare na Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya.
7: Malam Ibrahim Shekarau, bayan shekaru 16 PDP na mulkin Najeriya, giyar mulki ya sha kanta ta ce sai ta shekara 60 tana mulki. Amma dare ɗaya talakawan Najeriya suka juya mata baya. Yau gashi kuma APC an fara samun wannan, har wasu ministoci na cewa rantsuwa kawai kuke jira a zaben shekara mai zuwa. Anya, ba ku fara maimaita abin da PDP ta yi ba?
8: To gaskiya kusan akwai damuwa ƙwarai da gaske. Kamar yadda nace ba wata jam'iyya da ba a samun gyauran burbushin marasa tarbiyya, in har zan kira su haka. Wanda ba tunaninsu ne a gina tsari na gaskiya ba. A lokacin PDP da take mulki har suka kai wannan matsayi wato nujin.
0: To da fatan za a yi mana aikin gafara dangane da wannan kutse da muka samu ga tattaunawar Nura Ado Suleiman da Farfesa Yakubu Magaji.
9: A hakika samun wannan rana ba karamin abun farin ciki ba ne. Saboda idan aka duba yawan harsunan da ake da su a duniya ba kaɗan ba ne, wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ga al'ummar Hausawa da duk inda suke a duniya.
10: Ya zuwa yanzu duba da sauye-sauye na zamani da ake gani, musamman fannin kimiyya a ɓangaren da ya shafi ilimi, ana iya cewa babban ƙalubalen da harshen ke fuskanta a duniya shine rinjayarsa da wasu harsuna na ƙasashen ƙetare kamar Turanci da Faransanci suka yi masa a fannin ilimi da kuma fasahar ƙere-ƙere.
9: Waɗannan manyan harsuna da ka faɗa guda biyu harsuna ne waɗanda tarihinsu a duniya ya shafe shekaru masu yawan gaske, waɗanda sun daɗe suna wanzuwa kuma ana gudanar da abubuwa na ilimi a cikinsu. To amma duk da haka to za a ga kamar abu ne da ake biyo ka har cikin gidanka a cika da yaƙi. Wurin da Hausawa suke zaune suka baje kolinsu suke gudanar da rayuwarsu, kuma sai ya zamanto an waye gari harshen wata al'umma ya shigo yana tasiri a kansu. Duk da cewa an yi imani cewa a duk duniya babu wani harshe da yake iya ci gaba shi kadai, dole ne sai ya cuɗanya da waɗansu harsuna ko kuma ya cuɗanya da waɗansu al'ummomi ta yadda zai ara kuma a ara a gare shi. To ta fuskar ilimi hakika akwai buƙatar harshenmu ko kuma harshen Hausa ya zamanto ana hoɓɓasa ɗin wajen ganin yaya za a tafiyar da al'amura na ilimi a cikinsa. ba muna maganar cewa lalle lalle ala dole sai ka mai da komai ya zamanto cikin harshen Hausa ba, amma dai ayi kokari a bude kafar da za a dinga juya abubuwa suna komawa cikin harshen, sannu a hankali wadda watan wata rana za a samu wannan ilimin a cikin harshen. Domin illar rashin yin hakan din shine kullun idan ka mai da hankali kan wancan harshen na aro, to za a wayi gari duk wani ilimin da kake da shi ko duk wata al'ada ko duk wani adabi naka sai dai ya zamanto a baka, baka da shi a rubuce, wanda shi kuma ilimi akasarinsa musamman a wannan zamani ya fi tafiya ne a rubuce, kuma bunƙasa su ta fi tafiya a rubuce domin masu magana da baka ƙarewa suke.
10: To professor, me yafi kamata a mai da hankali akai wajen ganin an cimma nasarar hukumomi irin su UNESCO ko ma Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince a hukumance da karrama ita wannan ranar Hausa ta duniya?
9: Shi harshe da ake ganinsa kullun a duniya ana fifita shi ne saboda irin bincike-bincike da rubuce-rubuce da ake a cikinsa. Ba wai yawan, yanzu alal misali ka ɗauka da mu da Swahili, Hausawa sun fi mutanen Swahili yawa a duniya. Amma kullun aka tashi a Afirka sai kaga ana fifita harshen Swahili akan harshen Hausa, ba saboda komai bane, saboda abin da ya shafi bincike-bincike ne da bunƙasa harshen ta fuskar nazari. Duk da cewa mu din ma yanzu an taso ana ta tai, amma akwai buƙatar a ƙara ƙaimi akai irin wannan gudumawar ta yadda za a ƙara bunƙasa bincike, yara ta ya a wuyan al'umma, daidaikun masu ilimi da kuma mutanen mu wanda Allah ya hore musu. To ta yin haka ne zai zamanto har su manyan hukumomi irin su UNESCO za su ga cewa wannan harshen lalle ya taso, kuma ga irin tasirin da yake ɗagawa yake yi, don haka dole ne sai an bashi matsayin da ya kamata a bashi.
0: Farfesa Yakubu Magaji Azare a tattaunawarsa da Nura Ado Suleiman. To saboda karancin lokaci kai tsaye za mu je ne ga shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. A irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita ko soji ko matukin jirgin sama ko lauya ko ɗan jarida ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen hada aure da neman ilimi ko bunƙasa sana'a ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
11: Rayuwata.
13: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana ƙaramar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
14: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina iya bakin kokarina in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya. Kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata. Daidai gurgudo na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
13: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin Musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma wani burin su na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan Musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba. Amma bayan zuwan addinin Musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
13: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne dake kwalejin tarayya ta FCE dake kanan Najeriya.
15: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba. Kana bukatar tallafin wani. Shi ma mijin da za su aura yana da nasu burin da nasa bukatar. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne za su samu mazan su karfafe su.
13: Akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
16: RFI.
12: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
17: To an aurar da ni a shekaru kankani ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na yi karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai ma yi karatun boko ba balle tanana islamiyan bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe yasa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo to da dai wannan dai kin san muna mata kana da ƴan uwa kana da kani iyaye dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda shida har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya tumman nazo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake to kin ga zancin koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba su si na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce.
13: To wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure?
17: Burin da nake so na cimma kafin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya. Kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma nayi da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalaina. To kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake yi
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
20: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawa yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi masa aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi masa aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantan su so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana daya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ayyama take so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'umma ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ayyama ce kamar ka ilmantar da al'umma ne
16: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma
20: lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati ta dauki matakai akan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta so ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya kuma dan Allah a ringa barin yara suna ga makaratun su ba a cire su a musa wurin dole ba ko a wurin wuri a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu
12: tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya
21: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
12: Gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukan su a rayuwa wace shawara za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci
0: an gaida Zainab Ibrahim
22: RFI
0: to kai sai zamu je ga labaran a zagaye na biyu a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma Shokolo da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazo a kafafen sada zumunta inda yace ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a kuje tuni kungiyar Amnesty International a Nigeria ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu ƴan siyasa daga jihar Osun inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da ƴan sanda sun yi nasarar kashe ƴan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da ƴan sanda suka fitattaki su bayan kashe da dama daga cikin su majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata Rotoni daga jamhuriyar Kamaruku na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta daukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na RFI shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan ƴan kasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga ƴan majalisar dokokin ƙasar akan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka akan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take kokarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru akan iyakar Nepal da Tibet da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu nasarar ceto mutane 88. Rahoton na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum 3 sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science da ke Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rahotanni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen da ke amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa wutar yaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: da ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwa ta na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya da irin yadda da dama daga cikin su ke samun cikas wajen hada aure da neman ilimi ko bunƙasa sana'a ko kuma cimma burukan su na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata.
2: Arewacin Najeriya na dauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana karamar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
3: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba, kawai ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokarina in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gurgudo na ina yi. Babban burina bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
2: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
4: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma burin su na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba, amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
2: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne dake kwalejin tarayya ta FCE da ke kanan Najeriya.
5: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne, saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba, kana bukatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa bukatar, yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan, sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
2: Akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
6: To an aurar da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure, gidan da na shiga ina da kishiya, kuma na so na yi karatu a wannan gidan. To shi kanshi ma mutumin bai ma yi karatun boko ba, ballanta na Islamiyya. Bariye bani ƴaƴan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun. Ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa Islamiyya, sai dai karatun allo. To mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun, ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi. A gidan shi ko asibiti ba a zuwa. Da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba za ki ba. Da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe, ya sa na fara yin awara na saida, na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo. To da dai wannan dai kin san muna mata, kana da ƴan uwa, kana da ni iyaye, dole zaka dan tallafa. Da shi ne na samu ne, har na samu na haifi ƴaƴa guda 6, har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba. Na fita a wannan gidan. Bayan na fita a wannan gidan, na so na koma makaranta. To amma hakan bai samu ba, saboda girma ya cimma, na zo na zauna ba fitakan yanda za a yi na yi ni da ƴaƴa na nake. To kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara. Abinda ban samu na yi ba su si, na sa su Islamiyya, na kan dan yi sana'a daya biyu da na yi. Abu wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce.
2: To wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure?
6: Burin da nake so na cimma kafin aure, na kasance ina son na yi karatu mai zurfi, karatun zamani da kuma na Islamiyya. Kin ga da yanzu a ce na samu na yi wannan karatun, da ko da a ce yar secondary na yi ko yar diploma ne, da zan yi aiki, zan samu aiki kuma zan kula da iyalaina. To kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma, kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu. Da nayi wannan

0: tun mai zurfin kin komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake yi
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
2: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
2: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
2: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jahar Jigawa
5: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi masa aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi masa aure so kalubale ne gaskiya daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'umma ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
6: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma
5: lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati ta matakai akan shirin da take da shi na ilimin ƴaƴa mata kyauta sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa ƴaƴa mata a makaranta sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya kuma dan Allah a ringa barin yara suna ga makaratun su ba a cire su a musu auren dole ba ko a auren wuri a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu
4: tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jahar Jigawan Najeriya
7: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
4: Gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa wace shawara za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku Allah duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
8: RFI
9: sai kuma shirin mu na gaba
10: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International sunana Ruqayyah Abba Kamara Yau take ranar Hausa ta duniya bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali akai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun sa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aika mana a shafinmu na Facebook. inda za mu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba musamman daga matasa dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe an kawo ta al'ada wai Arabian Night bridal shower day da dai sauran su wannan ba karaman kuskure bane ga Hausawa da al'adun su Na hali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani Modestar Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki daya Imrana Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karbuwa wurin al'umar duniya domin ni ba Bahaushe bane amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla musamman ilimin kimiya da fasaha da kuma lissafi Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi a yi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa musamman abin da ya shafi kimiya lafiya ilimi da dai sauran su sannan muna fatan nan gaba a maida shi aiki a sauran bangarori na Afirka Don Bash Kano yace Allahu Akbar kabilar Hausa sai masha Allahu shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sakkwato cewa yi masha Allah ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya Abdul Hadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa Mai sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyin ku a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1 Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar yace assalamu arfai Hausa a matsayina na kabilar bare bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya ƙara daukaka shi sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallansu saboda rashin tsaro saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu Sana Shahura Mai Gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya ƙara darajar harshen Hausa to zamu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya to iyaka cin sakonin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook to madalla Mai sauraro da haka zamu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa ADBC sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa bisalamu
9: To madalla anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje dake babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China amma dadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustafa Adebisi ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman, tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fatattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Bellabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta a kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet, da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. ambaliyar ta ku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Roto nina cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science da ke Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen da ke amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa utar ciyaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: To yau za mu karkatar da shirin nishadin na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Siva wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, dattijuwar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2, da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Yake iyalan Parton ba su bayyana musababin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, mujallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan dala miliyan 450. Ko da yake an fi sanin ta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyar su da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayi na 78 a jere. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da miliyan 100 kamar yadda ta taɓa wallafawa a shafinta na internet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikinsu suka samu matsayin zinare ko azurfa daga ƙungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waƙa lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan miliyan 16,200 a kowace. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton ba su bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da ƙwarya-ƙwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na kusa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara, RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya haɗa mana rahoto na musamman.
2: Ƙungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a ƙoƙarinsu na raya harshen. Jihar Bauchi ta karɓi baƙuncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda ƙungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban ƙungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi, abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraji Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjina wa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudunmawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin ƙabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta. kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur, ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a cikin tsakanin su da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka gani shi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a kasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai dalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban, Baffa Adamu, ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. A irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen hada aure da neman ilimi, ko bunƙasa sana'a, ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na dauke da matan da ke cike da burika a rayuwa. Wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba, ta ce tun tana karamar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gwargwado na ina yi. Babban burina bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi, ko kuma su cimma wani burin su na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba, amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad, masanin zamantakewa ne da ke kwalejin Bankin Tarayya ta FCE dake kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba. Kana buƙatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa buƙata. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai buƙatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aure da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na yi karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutum bai mai karatun boko ba balle tanana islamiya bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba taya ni nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abinda kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe yasa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta sayar ta dawo to da dai wannan dai san muna mata kana da ƴan uwa kana da ni iyaye dole zaka dan tallaf da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda 6 har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya cin man na zo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake to kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
9: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
13: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma nayi da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yanzu da ilimi ake
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
17: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi musu aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a tituna ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummar ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
9: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma
17: lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati sabbin matakai akan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su ba a cire sai musu a wurin dole ba ko a wurin wuri a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu
12: tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0
12: Gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa wace shawara za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku Madalla duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya no kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
19: RFI
1: sai kuma shirin mu na gaba
20: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International sunana Rukayya Abba Kamara Yau take ranar Hausa ta duniya bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali akai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun sa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau to zamu fara da sakonnin da kuka aika mana a shafin mu na Facebook inda zamu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba musamman daga matasa dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe an kawo wata al'ada wai Arabian Night bridal shower day da dai sauransu wannan ba karaman kuskure bane ga Hausawa da al'adun su Nahali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani Modestir Isaac yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki daya Imran Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karbuwa wurin al'umar duniya domin ni ba Bahaushe bane amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla musamman ilimin kimiyya da fasaha da kuma lissafi Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi ayi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa musamman abin da ya shafi kimiyya lafiya ilimi da dai sauransu sannan muna fatan nan gaba a mai da shi aiki a sauran bangarori na Afirka Don Bash Kano yace Allahu Akbar kabilar Hausa sai masha Allahu shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sokoto cewa yayi masha Allah Ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya. Abdul Hadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa. Marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa. Mai sauraro kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyin ku a shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1. Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar yace assalamu Arafai Hausa. A matsayina na kabilar bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan Ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya. Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu. Hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya kara daukaka shi. Sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallan su saboda rashin tsaro. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan ibtila'i. Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin. Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu. Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya kara darajar harshen Hausa. To za mu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya. To iya ga cin sakonin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook. To madalla. Mai sauraro da haka za mu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa ADBC. Sunana Ruqayya Abba Kabara ke cewa bisalamu.
1: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mustafa ADBC ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: 9 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya kiran da shugaban kar hukumar Kuje dake babban birnin tarayyar Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma Shokolo da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta inda yace ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba, yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Nigeria ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fitattaki su bayan kashe da dama daga cikin su. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar akan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka akan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Tello, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Tello, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru akan iyakar Nepal da Tibet da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dosar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dosar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Rotoni na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa utar yaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata daidai gwargwado na ina yi babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba
1: kazalika na tuntubi malam usman domin jin abin da addini ya tanadar
2: addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma wani burin su na rayuwa daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙoƙi sai ji ta kula da haƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata
1: masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne dake kwalejin tarayya ta FCE dake kanan Najeriya
3: yawanci buruka da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burukan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba kana bukatar tallafin wani shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa bukatar yana cin karo da burin mijin da kuma munufofin rayuwa sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su
1: akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata
4: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Malama Khadija matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa
5: to an aurar da ni a shekaru kankani ban wuce shekara 16 bane auren fari to bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanni karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bokon ba balle tanana islamiya bare bani ayan shi ne cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abinda kai amma dai bare kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe yasa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo to da dai wannan dai san muna mata kana da yan uwa kana da ni iyaye dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi ayaya guda shida har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya tuma na zo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴana nake to kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
1: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
5: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma ne da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yanzu da ilimi ake
6: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
9: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawa yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi masa aure. Wasu matan suna junior secondary school, wasu kuma secondary din ma ba su gama, wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi masa aure. So kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da

0: waita yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu. So gaskiya matsala ce mai girma, kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummarmu ya kamata su samu ta fuskar ilimi, ci gaba da tarbiyya, domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne.
1: To waɗanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun ɗauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma?
0: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su ɗauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba. Lallai a ƙarfafa mata musamman tun suna ƙanana da ƴan mata su yi ilimin nan na gaskiya, musamman ilimin addini da zamani. Yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya, da uwa uba kuma tarbiyya. So yana da kyau gwamnati ta ɗau matakai a kan shirin da take da shi na ilimin ƴaƴa mata kyauta. So ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwaɗayatar da iyaye sa ƴaƴa mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaransu sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya. Kuma don Allah a ringa barin yara suna gama karatunsu, ba a cire sa musu a wurin dole ba ko a wurin wuri, a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwa ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
2: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
2: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu ta lafiya.
4: RFI.
5: Sai kuma shirinmu na gaba.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015. Domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai, akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, da za mu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya, harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna, wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba, musamman daga matasa. Don haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse, su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya. Naufal Naufal ya ce a mayar da hankali wajen yin yaƙi da bakin al'adu. Kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe, an kawo wata al'ada wai Arabian Night, bridal shower day da dai sauransu. Wannan ba karamin kuskure bane ga Hausawa da al'adunsu. Na Hali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya, musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani. Modestir Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo. Saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya, cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya, muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa. Allah ta'ala ya ɗaukaka harshen Hausa da kuma Hausawa, sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki ɗaya. Imrana Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso, cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karɓuwa wurin al'ummar duniya. Domin ni ba Bahaushe bane, amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami. Abbas Ibrahim ruwan sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla musamman ilimin kimiya da fasaha da kuma lissafi. Ibrahim mali sakonsa cewa yake yi a yi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa musamman abin da ya shafi kimiya, lafiya, ilimi da dai sauransu. Sannan muna fatan nan gaba a maida shi aiki a sauran bangarori na Afirka. Don Bash Kano yace Allahu Akbar. Kabilar Hausa sai masha Allahu. Shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sokoto cewa yi masha Allah. Ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya. Abdul Hadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa. Marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa. Mai sauraro kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp a kan lamba mai alamar ƙari 234-760-3661. Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar yace assalamu arfa'i Hausa. A matsayina na kabilar bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan Ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya. Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu. Hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya ƙara daukaka shi. Sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallansu saboda rashin tsaro. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i. Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin. Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu. Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya ƙara darajar harshen Hausa. To za mu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya. To iya ga cin sakonnin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalinmu na Facebook. To madalla. Mai sauraro da haka za mu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa Adebisi. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa bisalamu.
5: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzafar martani. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustafa Adebisi, ni Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzabar martani. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece-kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman, tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fatattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta a kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet, da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa da ke arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar ƙasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Rahoton nuna cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science da ke Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rahotanni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen da ke amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa wutar yaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: To yau za mu karkatar da shirin nishadin na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Siva wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, dattijuwar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2, da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Yake iyalan Parton basu bayyana musababin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, mujallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan dala miliyan 450. Ko da yake an fi sanin ta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyarsu da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayi na 78 a jerin. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da miliyan 100, kamar yadda ta taba wallafawa a shafinta na internet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikin su suka samu matsayin zinare ko azurfa daga kungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waka lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan miliyan 16,200 a kowane wata. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton basu bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da ƙwarya-ƙwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na sa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya haɗa mana rahoto na musamman.
2: Ƙungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a ƙoƙarin su na raya harshen. Jihar Bauchi ta karɓi baƙuncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda ƙungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban ƙungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wacce ta karɓi baƙuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan ƙungiya tamu mun dade muna haɗuwa da sauran ƙungiyoyi. Abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro, kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraji Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjinawa ƙungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudunmawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudunmawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya. Masarautar Hausawa Turai tana ciki, tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin kabila tana ɗauke da wasu alamu, kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta, kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin hasanan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur, ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a cikin tsakanin su da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka ganshi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a kasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai dalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban, Baffa Adamu, ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. A irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen haɗa aure da neman ilimi, ko bunƙasa sana'a, ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa. Wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba, ta ce tun tana ƙaramar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne, ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina iya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gwargwado na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi, ko kuma su cimma wani burin su na rayuwa, daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba, amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi, sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad, masanin zamantakewa ne da ke kwalejin tarayya ta FCE dake kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba. Kana buƙatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa buƙata. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai buƙatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aure da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na yi karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bokon ba balle tanana islamiya bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba taya ni nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe yasa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta sayar ta dawo to da dai wannan dai san muna mata kana da ƴan uwa kana da ni iyaye dole zaka dan tallaf da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda 6 har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya cimman na zo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake to kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
9: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
13: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma nayi da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake yi
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
17: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun ayi musu aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su ayi musu aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a tituna ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ƴa mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummar ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ƴa mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
9: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma
17: lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati dubba matakai akan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su ba a cire sai musu a wurin dole ba ko a wurin wuri a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu
12: tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2398888990
12: Gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa wace shawara za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku Madalla duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya no kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
19: RFI
1: sai kuma shirin mu na gaba
20: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Ruqayya Abba Kamara Yau take ranar Hausa ta duniya bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali akai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun sa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau to zamu fara da sakonnin da kuka aika mana a shafin mu na Facebook inda zamu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba musamman daga matasa dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe an kawo wata al'ada wai Arabian Night bridal shower day da dai sauran su wannan ba karaman kuskure bane ga Hausawa da al'adun su Nahali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani Modestir Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki daya Imran Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karbuwa wurin al'umar duniya domin ni ba Bahaushe bane amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla musamman ilimin kimiyya da fasaha da kuma lissafi Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi ayi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa musamman abin da ya shafi kimiyya lafiya ilimi da dai sauran su sannan muna fatan nan gaba a mai da shi aiki a sauran bangarori na Afirka Don Bash Kano yace Allahu Akbar kabilar Hausa sai masha Allahu shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sokoto cewa yayi masha Allah Ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya. Abdul Hadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa. Marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa. Mai sauraro kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyin ku a shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-5-6-6-1. Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger yace assalamu Arafai Hausa. A matsayina na kabilar bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan Ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya. Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu. Hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya kara daukaka shi. Sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallan su saboda rashin tsaro. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan ibtila'i. Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin. Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu. Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya kara darajar harshen Hausa. To za mu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya. To iya ga cin sakonin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook. To madalla. Mai sauraro da haka za mu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa ADBC. Sunana Ruqayya Abba Kabara ke cewa bisalamu.
1: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mustafa ADBC ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: tara daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirin dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman, tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fitattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Bellabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta a kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Rotoni na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa wutar yaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
3: To an aure da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure, gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na yi karatu a wannan gidan. To shi kan shi ma mutumin bai mai karatun bokun ba, balle tana na islamiyya bari ya bani ayan shi ne cikin shi ma baya barin su yi wannan karatun, ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa islamiyya, sai dai karatun Allah. To mutumin da bai bar nashi ayan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba za ki ba. Da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe, yasa na fara yin awara na saida na urawa kan mata ta je ta tsira ta dawo. To da dai wannan dai kin san muna mata, kana da ƴan uwa, kana da kani iyaye, dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda 6 har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba. Na fita a wannan gidan, bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta. To amma hakan bai samu ba saboda girma ya cimma, na zo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake. To kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara, abinda ban samu na yi susi na sasu islamiyya, na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanki wanki da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce.
0: To wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure?
3: Burin da nake so na cimma kafin aure, na kasance ina son nayi karatu mai zurfi, karatun zamani da kuma na islamiyya. Kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun, da ko da a ce yar secondary nayi ko yar diploma ne, da zan yi aiki, zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na. To kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma, kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu. Da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni, komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake, hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake.
4: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
5: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
4: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
5: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
4: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
6: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
5: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa.
7: Kamar yadda kika tambaya, wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu ke gaskiya, tana ci a ƙasa, ba ma wannan ne damuwar ba. Da yawan mata sai suna cikin karatun, ma za a katse karatun a yi masa aure. Wasu matan suna junior secondary school, wasu kuma secondary din ma ba su gama, wasu kuma daga secondary din ma za a cire sai masa aure. So kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta, suke gararan ba a titina, ta fuskar tallace-tallace da makamantan su. So gaskiya matsala ce mai girma, kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu, da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummomi ya kamata su samu ta fuskar ilimi, ci gaba da tarbiyya, domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne.
0: To wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma?
7: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka, bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba. Lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana, da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya, musamman ilimin addini da zamani. Yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya, da uwa uba kuma tarbiyya. So yana da kyau gwamnati ta matakai akan shirin da take da shi na ilimin ƴaƴa mata kyauta. So ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa ƴaƴa mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya. Kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su, ba a cire sa yi musu a wurin dole ba ko a wurin wuri, a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwa ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani, musamman ma malaman makaranta da makamantan su.
2: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Kwamar Red Muhammad.

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin mu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zanzafar martani. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe da lamarin ya haifar da cece-kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fitattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na RFI. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Tello, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Tello, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Roto ne na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe inda rahotanni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe. Sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa wutar yaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: To yau za mu karkatar da shirin nishadin na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Siva wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, Dattin Jewar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2, da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Yake iyalan Parton basu bayyana musabbabin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, mujallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan dala miliyan 450. Kodayake an fi sanin ta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyar su da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayi na 78 a jere. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da miliyan 100, kamar yadda ta taɓa wallafawa a shafinta na intanet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikinsu suka samu matsayin zinare ko azurfa daga ƙungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waƙa lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan miliyan 16,200 a kowane wata. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton basu bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da kwarye-kwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na kusa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto na musamman.
2: Kungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a kokarin su na raya harshen. Jihar Bauchi ta karbi bakoncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda kungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban kungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi, abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraje Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjinawa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudunmawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin kabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta, kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur, ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a cikin tsakanin su da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka ganshi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a ƙasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban, Baffa Adamu, ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. A irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen haɗa aure da neman ilimi, ko bunƙasa sana'a, ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana ƙaramar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne, ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a, an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gurgudo na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin Musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi, ko kuma su cimma wani burinsu na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan Musulunci, mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba. Amma bayan zuwan addinin Musulunci, sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad, masanin zamantakewa ne da ke kwalejin tarayya ta FCE dake kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba. Kana buƙatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa buƙatar. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai buƙatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aurar da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanyi karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bokun ba balle tanana islamiyan bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe ya sa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo to da dai wannan dai kin san muna mata kana da ƴan uwa kana da kani iyaye dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda 6 har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya cimman nazo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake to kin ga zancin koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
9: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
13: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma nayi da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalaina to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake yi
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
17: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu muke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi musu aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'umma ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
9: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma
17: lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati ta dauko matakai akan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta, sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya, kuma dan Allah a ringa barin yara suna ga makaratun su ba a cire sa musu a wurin dole ba ko a wurin wuri, a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta, ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
8: ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa wace shawara za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya no kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
19: RFI
1: sai kuma shirin mu na gaba
20: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International sunana Ruqayyah Abba Kamara Yau take ranar Hausa ta duniya bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta tun bayan assasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali akai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun sa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau to za mu fara da sakonnin da kuka aika mana a shafinmu na Facebook inda zamu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa daya daga cikin manyan harsuna a duniya harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba musamman daga matasa dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe an kawo ta al'ada wai Arabian Night bridal shower day da dai sauran su wannan ba karaman kuskure bane ga Hausawa da al'adun su na hali garba kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani Modestar Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki daya Imran Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karbuwa wurin al'umar duniya domin ni ba Bahaushe bane amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla musamman ilimin kimiyya da fasaha da kuma lissafi Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi a yi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa musamman abin da ya shafi kimiyya lafiya ilimi da dai sauran su sannan muna fatan nan gaba a maida shi aiki a sauran bangarori na Afirka Don Bash Kano yace Allahu Akbar kabilar Hausa sai masha Allahu shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sokoto cewa yi masha Allah ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya Abdulhadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa Mai sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyin ku a shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1 Umar Ari Badai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger yace assalamu arfa'i Hausa a matsayina na kabilar bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan ubangiji Allah taimaki Hausa da Hausawa baki daya Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya ƙara daukaka shi sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallansu saboda rashin tsaro saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin Sani mai langelange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya ƙara darajar harshen Hausa to zamu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya to iya ga cin sakonin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook to madalla Mai sauraro da haka zamu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa ADBC sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa bisalamu
1: To madalla anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje dake babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyen bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustafa ADBC ni Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International

0: 9 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya kiran da shugaban kar hukumar Kuje dake babban birnin tarayyar Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma Shokolo da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta inda yace ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba, yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Nigeria ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in